0: Magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:24. At again, ito po ay friendly reminder sa lahat po ng ating mga tagapakinig na ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magsimba, magpunta po tayo sa simbahan, manalangin, ipagbunyi ang ating pag-ibig, ang pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin po tayo kung ano po yung ating mga nasa puso at damdamin. Pwede po nating sabihin yan. At tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon Diyos, manampalataya at humingi ng patawad. So again, ngayon po ay Sunday mga kaibigan. Kung ngayong umaga po ay hindi kayo makapagsimba, pwede po kayong magsimba pa rin. Mamayang tanghali. Pwede pa rin po mamayang tanghali. In the meantime, ito po muna yung ating basahin ko muna yung ating tinatawag na salita hango sa Biblia. Ito po
1: the process
0: yung
1: returning residence container free box replacement.
0: Isaias,
2: looking
0: Isaias,
2: for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit?
0: Isaias,
2: visit Estilo Filipino Calgary Boutique.
0: 32 verses 7 and 8. Ang taong tuso ay masama pati ang kanyang gawain. Pinapahamak ang may hirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay may magandang adhika at may mabuting hangarin sa kanyang kapwa. Yan po ang ating salita hango sa Biblia galing sa Isaiah 32, 7 to 8. So balik po tayo sa ating regular programming.
2: At Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
3: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
4: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.

0: good location po, straight line kaya shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendor Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 402-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:29. So may paririnig lang po tayo mga kaibigan. Ito po yung pinuntahan natin kahapon at ito yung sa Knights of Rizal. Dito po ay nagkaroon ng isang event kagabi dito po yan sa Westin Calgary Airport at yan po ay pinangunahan ng Knights of Rizal. So ngayon po mga kaibigan, pakinggan natin ang isang interview ni Madam Diwata, no? Ito po yung interview niya ng ating Knights of Rizal. Pakinggan natin. Tapos dadako tayo sa ating mga mahal na panauhin ngayong araw na ito. Ito pong interview na to ay galing kay Madam Diwata at sa isa sa mga organizers ng Knights of Rizal Western Canada Region Recognition Award po ito. So pakinggan natin.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Olet Barnechea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po Calgary Hotel. Huge congratulations dito man sa inyong Knights of Rizal Awards and Recognition Night. So huge congratulations po.
3: Maraming salamat sa Ms. Barnechea. Ito pong gabing ito ay nangyayari dahil sa mga taong katulad niyo po na nagpabahagi ng mga news at mga events na nangyayari sa ating lipunan. Yan po ang importante. Kami po mga community, kung hindi po may spread yung kabutihang ginagawa namin, wala tulong ng media, wala tulong ng press, hindi po malalaman ng ating kababayan. But number one lang po kailangan natin, tayo po ay magsaya dahil itong gabi pong to napatunayan natin ang mga Pilipino, pag nag-isip na isang proyekto, kayang-kaya nating tapusin at gawing makasaysayan. At ang gusto ko lang po masabi sa kanilang lahat na ito pong ating Knights of Rizal dito sa Alberta ay hindi lamang po mga masigasig na mga kababayan natin lalaki, pero kasama na po mga kababayang Knights of Rizal. Ito pong Western Canada region comprises po ng British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. At marami po tayong mga magigiting na commander katulad sa Western Canada sa area ng Manitoba, Saskatchewan, si Commander Sir Ray Satur. Siya po ang namumuno sa area ng Manitoba, Saskatchewan. At dito naman po sa atin sa Alberta, British Columbia, ang aking pong deputy, si Ferdy Santua, nakilala niyo po. Siya po ay talagang masigasig at talagang devoted ng Knights of Rizal. Sana po lahat po ng inyong tiga-subaybay at tiga-pakinig, suportahan niyo po ang project na gagawin ng Knights of Rizal, ang propagation ng estatwa at monumento ni Rizal dito sa Alberta, Saskatchewan at sa Manitoba pa po. Maraming salamat po.
2: Yes, at kami po ay taos puso nagpapasalamat sa imbitasyon nyo, Tito Man, at kami ay nasiyahan, no? Ang dami pong nabigyan ng mga awards and recognition ngayong gabing ito ng Knights of Rizal. So maraming salamat, Tito Man. So any message to our televiewers po?
3: Ang una ko lang message sa inyo at huwag yung kalilimutan, lagi nyo pong tangkilike ng ating pong programa. Kung hindi ho dahil sa programang ito, hindi po kayo makakaalam.
2: Okay, yes, salamat po. Yeah. Maraming salamat po, Tito Man. At ito po mo

0: the best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. 90-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 37 minutes after 11 a.m. and still we're sitting at 11 degrees Celsius. At tignan muna natin ang ating weather para sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang ating weather para sa pitong araw, no? Pitong araw po ito at sana naman wag masyadong malamig. Pero right now, we're sitting at 11 degrees Celsius. So, tignan po natin ang the rest of the week. Next week, yung susunod na week, ano? So, ito po ang ating weather. Tingnan natin ang weather. Right now, we're sitting at 18 degrees Celsius at Monday po. Mga kaibigan, ay 22 ang pinakamataas sa temperatura at 9 naman ang pinakamababa. Tuesday natin ay 17 ang pinakamataas, 6 degrees Celsius ang pinakamababa. Ang Wednesday natin, it will be

0: 15 degrees Celsius ang pinaka-high at 15 and low at 4. Thursday po natin ay 14 degrees Celsius at ang pinakamababa ay 4 degrees Celsius. Friday natin, it will be 13 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 6 degrees Celsius. Ang ating Saturday naman, ito 50% chance of rain showers. So, ibig sabihin, snow, rain showers. So, 50% po ito. Makakaranas na tayo ng kalamigan dito at walang temperature dito dahil zero degrees Celsius. At 7 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. At Sunday po, 40% naman ang pag-snow and ang ano natin, ang pinakamataas na temperatura ay 10 degrees Celsius at eto na yung ating winter, minus 3 degrees Celsius, Sunday po ito. Pero hindi pa winter. Sa Sunday, sa susunod na Sunday na pagbabalik natin dito, 40% chance of snow. So yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Balik tayo at narito na ang ating mga very special guest ngayong araw na ito. So pakinggan natin ang ating magpapakilala sila sa kanilang mga sarili. Pero nakita nyo naman yung posting natin. Ito po ay manggagaling sa ECC Consulting Company, right? Okay. Yes. So pakinggan natin ang, siyempre si ano muna, ang dalawa, partner sila eh. Si Mr. Roniel at saka si Miss Flor. Sendon. Okay, pakinggan natin sila. Magandang umaga po sa inyo.
1: I think, unahin ko na to. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam mo, naging kabahagi tayo sa ECC as the International Marketing Manager po dito. And then, inibitahan po natin at isang mapagpalang umaga po ang ating hatid sa lahat globally. Correct, ano?
0: Yes.
1: Hindi lang Canada-wide. Ito yeah. Globally kasi international po yung ating tatalakayin mamaya. Andito yung ating
0: CEO.
1: Yan, si Miss Flora. Ipapakilala natin mamaya.
2: Yes.
1: So, ang talakayan po natin ngayon is global about the global education. Ang inyong lingkod po, Renyel Labaro, from the Science City of Muñoz. Binabati po natin, nanunood po sila. Lagi na manunood ang taga Science City of Muñoz. And then, we are scheduled for the Science City of Muñoz or Cabanatuan, Nueva Ecija. Yung pong ECC about the global education. Yung mga international student po natin, ano. And then, napakadami naman nating connecting, ano. Meron tayo sa UK. Mamaya tatalakayan po natin ang ating ECC, ano?
2: Yes.
1: So binabalitan natin ang ating si Nolly Bayudan. So now, ang inyong likod ay mamaya po, we have a lot of questions regarding the global education. At ano ba ang kailangan ng requirements dito? So tumawag na kayo dito sa 403-717-403-1943. Ayan. So pinapakilala po natin ang ating CEO, Miss Flor Sendon.
2: Yes,
1: pasok.
2: Hello po sa lahat dyan. My name is Flor Cajes Sendon. Nandito kami sa 94.7 Radio Pinoy.
0: Yes.
2: CEO po ng ECC Global Consulting. We are talking about more on education without borders. Yes.
0: Okay,
2: thank you.
0: So sinabi natin, education without borders. So saan pa ba makakarating? Saan pang ibang bansa makakarating itong pag-uusapan natin?
2: Yung
0: ECC Global Consulting Limited.
2: We have 10, top 10.
0: Ba, top 10?
2: Yes, top 10 countries po. First is for sure in Canada. We have USA. We have Germany. We have Spain.
0: Yeah, Portugal.
2: We have Portugal. We have UK.
1: UAE.
2: We have UEE. We have Malta. We have New Zealand, we have Australia. Yes po, yan po lahat ng top 10 natin na country na mapuntahan ninyo.
0: Ayos, okay. So, more on ECC Global Consulting, mga kaibigan. So, balikan po natin sila maya-maya at tatanong natin, siyempre, kung ano yung kagandahan itong Global Consulting Limited or...
2: Without borders.
0: Yeah, without borders.
2: Yes, walang border tayo.
0: Mga kaibigan, dahil ito pong pag-uusapan namin ay hindi lang po sa Calgary ito. Nationwide ito. Globally.
1: Actually, Carrot, we have already, nagkaroon na kami ng mga Zoom meeting regarding the mga international. So meron silang mga interesado sa New Zealand, sa UK at saka sa Canada. So yung ating mga

0: pathway. Tapos, kina-qualified sa kanila yung mga experiences nila sa Portugal. Let's say, sa Philippines, ang experience, like, 4 years, right? 5 years in college, and then 4 years in studying, and 5 years in experience. So, kina-qualify yan dito din. Ganun din po sa Portugal. Okay, ganun po another country. Like, kina-qualify yung experience ninyo, kina-qualify yung education ninyo. And then, ang tinatawag dito is EWS. Education Proficiency. Inano sila, sa West, inano sila...
1: ina-assist yung resume niya.
0: Ina-assist ng equivalency ng education nila.
2: Okay.
0: Kasi hindi pareho yung 4 years doon sa Portugal, 4 years din dito.
2: Ayun.
0: Yan.
2: So, ano naman ang magiging role? Ano magiging role ng ECC dito sa pagpunta sa Canada?
0: Mag-apply sila sa atin. Parang bridge tayo, bridging.
2: Ayun,
0: tayo.
2: Okay.
0: Bridging po tayo. Ang estudyante mag-apply sa atin, tapos ipapa-qualify natin sa school.
2: Ayun.
0: Yes, kasi dahil ang school na yan, affiliated tayo. Yes. So, i-submit natin doon sa school ang requirements ng estudyante. Pag sabihin ng school, okay, your students have this equivalency, so we need the student to have this, to have that. So, mayroon din pong assessment. May assessment na gagawin ang ECC, may assessment po din ang gagawin ang school.
2: So yan eh, sa Portugal lang yung pinag-usapan natin. So mostly, lahat ng bansa, ganun ang gagawin para makarating or yes, para makapag-aral.
0: Mostly, 90% ganun po ang proseso natin. Except sa Germany and the UEE.
2: Ayun, yes, may magpagkakaiba pala. So babalikan po natin sila mga kaibigan. Papasalamat muna tayo kay Ann Reyes and other sponsors natin. Magandang umaga po.
3: Mga ka-Car Quest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
7: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
8: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
9: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
3: Mga kababayan!
2: Alright mga kaibigan, maraming salamat sa Siang Properties. Punta muna tayo sa ating mahalagang balita ngayong araw na ito. Anako, isang minuto na lang pala ako. So may isang minuto na lang po ako, pero ito, ulo muna. Ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. Again, it's Sunday today. Pwede po tayong dumaan sa simbahan.

0: Miss Flor Sendon at ang ating marketing manager. Sabi niya, si Mr. si Pastor Roniel Navarro. Alright, ito na po yung ating main ulo ng ating mga balita. Ang ating money trail ni VP Sara, hihimayin na, sabi ng prosecutor. Kung inaantok sa bahay na lang manood ng impeachment trial, dahil marami ng mga ano dito,
1: may natutulog.
0: May hindi naman nila masisi dahil mga talagang nagtatrabaho naman at busy. Kaya lang, nasa likuran pa ng camera nung impeachment, nung trial. So, kitang-kita na talagang bumabalabag yung mukha. Yung mukha. DA, palalakasin, food buffer versus Super El Nino. Hatol sa Sara trial target sa November, sabi ni Gatchalian. At Tulfo, magplano maglaan ng pondo sa banta ng Super El Nino. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Kasama pa rin natin. Kami po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalala dito pa rin sa ating 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang Radyo Pinoy, ito po si Juan Manila.
2: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.